0: Heo ani ke hoko mana tu atu. Oi, iyo ko he malo longa mo na hoka iloanga. Taimi tonu lawa tenei, ke to hoko mana tu atu ai, na atu i tau malulu, he ahui ai ma te tui o te hulu. Ko awa no atu mo koulua, i te bookmyvaccine.nz, pe ko tau ho mai mahani. E mahai hoki ke tiki kehe, mai tau lihi, ka ko he ki pā ki te tahi malo longa mo na hoka iloanga. Ad break.
1: PMN Tokelau.

ko ki te hiwa ha te ingoa manu malo tato wali ki hukaola ko ye hiu ki lihio e hoka talo hatu e ki mau hoki lai tenei tu lahi ahui malo ni te malo tato ka inga toke lau ma mao ia e henga toke lai tena ia kai mai hoki lewa tato ka inga ilunga ia te roma ho tali ia tenei tu la e hoka talo hatu ki mau ki te malu ko ulua na kaukau na te tua mana hali tua ia kai mena ha nau talo hatu malo hoka tai hoka malo atu e tuhi ai kona ngaluenga hui tahe ngai ma ko ulua i wahe o malava i te itu ma te pito ka te anganga o te olanga toke lau kai tai ni e haka talo hatu ki lake te malu ko lu na tamana mana matua e i tato kaua hua i hoka oho nuku nonu ka vena hoki a tahu maloni kai tai te aloha mte anga lei te tua e maupe koutou te olam te malohi e vena hoki lake matu ki nei niuhila nei noho tahe atu i nuku mamao i a vikinga lavai o te tua o heo he mea lavai hoi ki tato e ao lavan tato hoko mumua te tua ma hoka hai tai ki tato aliki hoka ola ki an tauhinga mana puipungi te ki tato tau e ho tau tuhia ki tātou i tōna aloha ma tōna anga lei. E ko tāko tā aloha tēnā e hoka he taila hei lea tua i tali tōnu lava nai a tēnei tū lahi a hoki nai hoi ngai hoki kōrua ma taman tēnā ki a hala. E ka e ma wakil vai te hoi tēnei e he matalo hoki tātou ma hotangai tēnei tū lahi a hoki ka e hoka tā aloha tū kōrua ma lua hoka he tai ni e ka ke tātou la tātou pehe tēnei ni.

Lawa nga nga e, ia e wha manu watu ia Yehova. O mea umafoe o te tonu ia te au, ia wha manu i lona suafa mamalu. Lawa nga nga e, ia e wha manu watu ia Yehova. Au foe nei ngalo se me tasi o ana me alofa. Ila nganga wha alo alo te wha ta alofa atua i Samoa, ila u wha fonga ta poe mai le nea fiafi. Le a fiafi o le a sapa i o le li, aso se fulu fitu o me, lua a fe lua se fulu ono. U wha ma alor fo lau manuia, palo a fua ai lao ua maua. Wha ta alofa atu, ile mamalu o le au fenga ruenga pa ia le atua. Pa iyo sa mo wa atoa, a ingo tupu, a ingo nofu, a ingo papa, a inga tafaifa. Alala ta ifa lo polo to.

0: Amene, ma amene. Tau sisi i ala faa lea tua, ma ia tau le tau ale lei, o le faa tua tua. Tau sisi i ala faa lea tua, ma ia tau le tau ale lei, o le faa tua tua. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Pursue eternal purpose and fight the good fight of faith. Leo mai a ona si le vi inga mal faftai a al fasi fonga wa lo tato wa tapuia mo tato tua pe ona fi ta i tunga ia i le sunga i le stau langa le fiafi le sunga ia pasta ma ta fa Jack Roberts fa fenga inga le kalesia o le Kingdom Mice Church ma Rosco i Aukilani fa ilalo leo fa tau wa a fa leo ai le tato faftai o fa malo mo li mau faftai mo le upu fa malo si au ta ya la ina i pela ta tu fa nga malanga o fa nei au le soi fua au au na la na fa na u fa tutua faftai tele lava o le ole lea sa uni le upu fa la e au to mata wina i pela ta tu fa nga malanga o lo fa au pea i fa manuia pela tua fo ai no na tumu ilo suma mal fatua ilo o lua fa fa le malu ai le tau sia o le tau vini ale li ai a tu finga fa le ka le sia o au ai me se foi o le tau tua ino Samoa e ala le tato por kalame pe o na iaire na iafiafi fa manuia pe ale atua fo ai no na tumu ilo suma mal fatua fa aftai foi te apua inga e ka le sia fia Samoa iso se tafor ke lope fa aftai tele lava Lea ua toi sfuru minuti an tane o lei tu la iva o te toi fata lo fatu la ufa afunga tapu e mai Samoa ne a fiafi ma puane sauninga o fontanga maftanga fia fia o avi inga o leli pia na masa ni eila na fana ufa atuatua ili ne yaso ta ua patipatia le lofa le tua va yaso wa lo tu maono fe au masani moni mailo tau soifua maso mato ola amata ino le nei foi va yaso fou e ui fo i nga whaini a whaina isi tu o le lalolangi i matangi fe angia e usoi fuanga e meise fitawa inga fe ese ese a inga lava o fina ngalo e meise wha ma i fe angia e usoi fuanga nei te tonu lava lo a perpile ina pia lo to soi fua e lo tato uta ma o ile langi lo tato po kalame nea fiafi a mae as fatu lima nea fiafi ia lo tato uta la fou a wā fwoi nai meo tupu o tātou wai whanua mō lo sila fia. Mai a leo tātou tō sports tā leo tā longa tā pena fonga ina fitalenga tō tō manino aga peto slatu lau pepe. A whale iwa o tātou tō i tepa, sulu lima minuta review, ia isi tasi fwoi o vāenga o lo langlanga i fina ngalo na nei vai tau. Tā se funu o tātou wati keeping a watch. Por kalame fatal no ina inisi om tā upu o lo tupu. Lo tātou lau whanua, ma vai whanua, ia a wālo si la fia. A whasfulu, whono talo, ma futa mai sunga al whawhenga inga, a mai se fwoi al whalitua al whawhenga inga, ma sunga al whātonu, ia a wālo moli ina o taro sanga pio na masani ai, ia a wālo tātou no futa puai, a mea au au nai lea tua i so se au wala. A fasu tasi fa wa tato por kalami o po tu nevol po silim tali o tu spa ia ma fa eva eva tua ma le telo por kalami ta ua ta pena ma esu ngal fa fenga inga ma su ngal fa tonu mo moli a tu elo fa anga e meisi o tano sanga ia ile aso fou o a pena ona malanga mai ma fa tali tali mai ma ona fo ila va singa mo moli a tua ilo tozo i fua ma su mata ola ile a lofa o le tua a merisa pati toto
1: Ya malo le so fo manwe la ofionga malo fo ile tawa ta ile ne yaso ya mesel fa wa winda o le tato tute pe o ne ile ne fa fi manwe me uma ni e fo ile tua ile o po fo le pe o ne fa fte fo ile sunga tato to fi ne fa ya o le taf tulinga fa le nganga fa malo si a we le tato savalinga ya wa o le wa o le verso ne va so fo fa mana tu lo le fi wa le nganga pa ya wa le wa pe o ta fo ile le ale seta ya lo ta tu ele sul fitu le ne me la o fio ma e ole lo fo le tu a mo ta ah no
0: ma lo ta ofi ma lo ta ofi a me se fo ya o wa a matale le fo no su ale ta ne ka le si e fa ka sa peona malanga tu ai fontanga komiti fontanga maftanga tina maftanga hotelmo manisio tapin penang ia ole sola ia faisa uninga tarusia taiao ia amata fontele ia io la muoi malua malua papa ia malu manuia tapo inga samo awalo foi le ai kane sio tato watunu ia awa foi falanga maya ta upuma ia ta pinanga ia wan soifu au au na ona na fana ia osta sile va nga ta ole o soifu fa samo ato to
1: ni lava sa ona na ufiwa o lesa mai ta want to ia wale fo ye malanga ai ma we ia de ta si fo yo sur ta to wala leo ia le ftalenga ia au mtangi mtiti la niano ia o o wi fo fa mo nga le fontanga le malu o va beku Leo,
0: Famu,
1: ah, Fafi, young out of all,
0: the loose fondo out of all, or the sweet at a fondo out of all, left telling our tangy the sa.
1: You
0: know, yeah, yeah, tour, yeah, left suya, your tau, ilaus fondo, malanga, my fafu,
1: no, belo, no, malos, anyway. I won't need, well, Bowen, if I vaile, loose fondo tato, yeah, ole, my manatu,
0: yeah,
1: I am Mawalona Malosi, yeah, telling I am tang,
0: yeah,
1: I won't pull in my.
0: Ya manisi foi kalesia yu fa peana fa fioa ema ona ole tau tuai na nga luenga ia nga luenga ises via le ni soi fu fa so af soi fu fa fa pa ya wali ta to matu ma tu ia ele nga tela u fenga luenga to fi le tu ya at ba lu fu sa mo lo ta pena non si singa fu ele masina fo ia yuni peona masan ya
1: Ya la u fiona vanen sa longa ya o tal telefone inicio fa mo moenga ya pe o no malanga pele ai a morjemine ya mantua ole ta pena fu asa mo a ole fu ta pena ta tu fu fuanga ine ya te ro i fu fuanga company business ya mesi fu i tono wa ngote tas ya
0: mantua fu la ya mas fa tas i malva ya so ngan sa mo
1: ma di no
0: ine ya ta tu new zealand ya te lo lo ta pena ya te lo e kalesia fa la putonga ya waile o mai fuwa isi ya tunu ufa ka pisa la tato ngana tato ngana lon tolu itonu wa terwa ya telua wa tauna lona lua toteli ya awanga ya mamio ya e mafuwa ile ole matangofia leo neva yasu e fangu mai yai
1: motele
0: o istemi o tato ufina nu ya fuingan
1: Saul.
0: Ah, you want to know all in that? Ah, yeah, I'll fa samoa ya. You said that to me. Ah, yeah, if tapena ya, you know, tapena for Porcalami stemmy, or that's what you la father will loa, it is sooner fatono tato Porcalami. Tapena tato ala leo molivaya song and samoa. Yeah, our foil is how new ni my or laufa fung anga malautapua inga. If we nai tapenanga, manai tau vanga or tapena to yellow let you. Ia awa foile fa aurile ina fa la e ina o le tato wangana Samoa I re nei foi tau sanga maangwe ia vi inga lea a foi mai tato tala fo wa tapina ina awa lau fa sau sanga Samoa

0: e fai ui uai ta po kala mene fia muli atu fa mafan fananga i fa nau o e a mese a inga o e o a fa ina ine le mautonu o lo o iei nei le au laka pi a sirisina i amanoa i tele amanoa i le taimi o lo o popole i le super rugby i tupe a lo o tele mai tupe le lai tu vai i talonga liki a peor sirafia stasi o lupi fa lele lea ua a peon kon kalati ere au o Papua ia matulanga fa pena ele ilo alava po fea e lala iaile a ole tele options matulanga fana ole au wan nao tapo kalame nefia sile sile tuto ia wa o fea e iaile tofa o nai na ia oita maa matina ni fa fa ilele ina o fana o maulato rumana ia sile sile tuto ele tele o avanoa Ya, yeah, that's how I know of Siripia. If telling her to tell Manino, plus on Finagal. I know you are not for Marjato Pocalamir, tall sports, all of our pair on of Tamuli Muli. It's a long ama, Fanga Tama, all of our pair on a Lautongi, ya Rupe Fanini. That's all Finagal to tell the mayor. They tatted Pania Fiafi.
1: Ia, ma lo la vale, on sai, in la ufionga, me se fo ile, por kala me matang o fie, ili tato, a tu tepa, pe on na, ia fu si tasio, mata upo, salo tasi leo, mata upo, lo la manu ia lava, ia i, fa atala noanga, me se fo i fa soa le to tele, ia ili neiva i tau pe on na, ia fo ili tamu fainga, ili tato, moana pasifika, ia ona tulanga uma, o le tulanga, o le me munia ia, ya eh o langona o le fa no no a mesia ya yeah, na yalu matam fa na fo yo tatu tunu a mesi fo ile tunu o tonga ya o lo o a ya ile na, le fa fita uli le a o le nau nau tainga o le nau nau tainga talu sia ya wa le wa fa ilo fo ile fo isa tala no fo isa tasio mai tau ile company le po le fa na po tonga le o le kana lo le tau fa tu mai la vai tonu lo la tu tau au ae peila vao loo iei nei vaega o loo tau puniti ai le tatalaina o le avanoa lea ia o le la e taumafai foi le tatou polokalame tuliloa ia mo po o ā nisi vaega ua e paua o le mea moni ai ia o le upu leuma faagaʻi lava e tele o pei foi ona ai le tatou stadium i taaloga le sa faitalu ai nei ua ia lalagona foʻi lele pe ua foliga mai ua laʻaleai atuā laʻamou atuā laʻamou lava le moana pacifika
0: Manti ko wa enga ia. Wa no wa aftai ole wa oele ai e a foi tu foi i wha anga tama. A manti ko wa enga ia. Ele ni tupe titi e tala no ai. Ele ni, ele ni, ele fai ngō fie foi. Ia mō meo wā, a wā wha kon karate. E tele ala o mea, tau tele o mala malama, ma tau tele ilo. And we may never know. Ora o information foi ngane e tau fiofi ia ona e ei mo financial risks ia e ei matunanga va pina ia o fai ngā paanga foi nā e matunanga va pina ana ananda nā fi e il tatu pulkalapi ona le o le aunga lena mo moli mai le amatanga o le fai ngā whaavai o le whainga whaavai e mo moli mai e ianga tau sili wha Pasifika e fiso soan e pe ana wale wha Pasifika mio e la tau o leona lea wale manatu wa e la i le manatu leana la tau whai fina e si si le fo ina e le naunau i atu maari i Pasifika e den jamai tangata se tulo tau tala maleava e Ma tu foi le vaso 2 weeks ago le na fai ese le kama si nonga foi le ale Pacific Business Trust Manisi ia le lana au fam si nonga i le fao ngā ina o anga tau sili o lo i tonu o job description o le point ngā rewea sila sila iai ai au fie fie fao ngā o anga nu o anga nu o anga nu ai le samadi ai la ianga faa anga nu uia e a vatu alo mai o peu fao ngā nei whanau. Ia, peina ni mea fuina na na whao ngā i whainga kongaraki.
1: Nani nama. Ma ni saya nongga lau fiong atu langga lewa eh langga tu saya from stasiun mata upu. Ni si fiong mata angan wenga. Moni aw, oleh tu langga na le mai tau ina. Etele aw na irfa upunga le culture awareness.
0: Yeah.
1: Pacific involvement bawan. Aw visiti. Oleh le mai tau Pacific values ye tau tau fa manino mai. Yeah, le foi la wa afia foi le tato mo na Pacifica. Ya alo la munu ia pe ai mana jol to tele. Ya inisi fo yo o ofa po o inisi fo yo company ma fa la putu putonga o tau mo fai mai. Ya ili tulanga le. Ole kana lo le na ta wala ufunga. Olo ye foi manisi o tamani isai tonu fo yo le awal anusila. Inisi ya pe o le sunga ya le Oblex. Ah sunga ya tona fo.
0: Okay.
1: Ya a mesi fo ili tau mo fai mai o Jerome Kaino ma Jerome Koko mai lato. Yo nisi nao tamata alo le tau ito tonol komiti lea male sunga ya Tracy Atinga.
0: Okay. Lena e tau.
1: Ia, o le latou le nafi nao le yei.
0: Wala nao ta o Tracy nao, Tracy ale fi nao mai mei o tisifai taua.
1: Anila.
0: Ia, matulanga fapena. Ia, o le popole nga lana. O le alua le tupe ia ilunga. Ia, ma matulanga fapena. Ai popole ai la ilumanai. Ia o te minei, o te ilo, o le vantau na maokon karate mortau sangfo. Ia a le upe o fala vila vea. O no le mele, ia a fua fo ila le malo o le au vea. Ia wati le aina le aina se. Fale tono. Ia a e fua la, o aina fia malo, o le epo po le o le se ngalwe.
1: Moni, la valisa no angala o fionga, ua tele a mea ua fia il tato moana. Eri tei minei pe, ia, pe o iluma po le hato no tulangala ia. Ia fa mutalia ni se konkarate, ia wa on me moni o lele I o pili o taita wa yono te u konkarate a nis.
0: Ne, a si si la ne, ia. Ia on maona tat fa tali a ilea aso fo, po le ala talo le a umai, le ala talo a umai. Ia, e pisa ala to, ona ta alo fa le na itamba ta alo.
1: Nero.
0: Se tu lo uia. Ia wa onisi wa suafa matulang va pena va pia. Ia atawaya tu ne, ia va pia, ta alo fa. Ile le unfair e la ta alo alunga ale a faina le ai al bela na ta che mai cha wa cha cha mar cho ona na si le fie pe na sa no le che le fa la pro tonga o fon ma no mai do ni si la a la mai nei le pe pa o anga cha si li foi nai o ma cha te cha si a ya nga no ma cha te a cha si a la wa nga no ma la wa a ya fe la nga no wa cha mai chi ne e se a o le sia wale tausia matu langa wa pena a fai o nena fai a wala ole ala la upapa ole bridge e fai a ide si lumana ya fena lumana ina e pulo misi I tamiti ya ole tatu pokala mena to e tepa si lane iai si lane iai o tatu a fai ritani imea ia ya tatu e ta pena mamau fanao awane I tele tele isi tulanga faye ya aya faya awana rile awale fi nau or tatu saidi ga malo tau te ufa tas po wai foi tinga tau tinga fatas wai foi fi fi pe na yeri nei vai tau fa fi fi o fa manuia ma o la tau fa unga ma tunang fa pina tatu fi fi fatas ya ole fia una to che per ne fia ya lo fangia le tua ya mawa ni kon garate na chama ya lo ta alo fa fi fi ai na ai nga mai la to o lo fa mo mo ai o lo fa pe na na so so ani fo ya mor fi le mo mawa ni sa ai di so so ani ya wa fo ile lu mandai ya boli mal tai mi le o kwa cha cha es fulu ya o mai ai fo I mal tai mi o to filau ma toto faftai sa mo lo mafuta mai le fia fi family ato pe se anga ore toto mali ila fa fonga anga ya malu a vi fali ya ore tonu la vai ai sa si la vai le ato voi ele ato ya se va ya lo fagi ele tua ne vas fo a bateria ya are fo ta mai sa sugar fa fenga ya mal fa ton ya wa fa wa wina ya ore tau tua mo esa mo sai fu mai manuia

0: Mm. Mo ale o anko ia i se kala foi lea o lae lae lae le ma lae ua fatasi mai e su.
1: Mm.
0: Pe au fua fua foi lea le moni mau lea le i langa nga le sa fai le nimas fulu tau sam.
1: Mm.
0: Olonga soi fua uma olanga ole olanga i kare sia.
1: Mm.
0: E se le maa gai a o. Ngane e mau ai foi o ka maa fau fangunga ma manga. I la ka paalo mo longo ai. Fapea maa gai a foi a ka au o foi lea so ka kea luai. Ai fai se ka moni mau fapea la ka fai se au le. Na ka lo e kare sia le ka kapu.
1: Mm.
0: Wa maa gai a.
1: E.
0: Mose moni mau ai moni mau ai le au au nga le atua.
1: Mm.
0: Oka le maka ngofia le. Oh ya, so ang, so maku kamau, so maku ay. Tapi fela, makula ni so ya kan maka or pi maku fa maka upu fa tan tan. Polasi pesen pe ma nai ale le se mon mau fa pe avolia ay fai. Ae, i se tangata i sana tau tua, a, e poi lea wafu le mea.
1: Mm.
0: Ai pensi ale le ngal bu ngal ya tua ma. Sene ma la ya. Kar si ya ia fa pia so ka mon ma we fa. Ya o ya so ka ti. E va ra au ma ile tua. Mm. A ka lu ai fa pia so ka mon ma u po kwa ka du bol fi fi. A
2: pa u.
0: Ya ya sa no ya.
2: Fa long long o. I do si hom.
0: Ia, maha di elava.
2: O pau de... O le... Mau le... Ula i mai lo o maha o pau me i tani e... Kusa mana o fita laina.
0: Maha di...
2: La unga i lunga le maunga. Ia, mau ka kele. Mata i e lima foi upo faa. Amu ie e wha no noa e iei rau tanu no mai. Awa e wha maa whana whana ina e la tuu.
0: Maa lie la mongi vene i sa mua. Ia wha tai fo i le wha upu wha la i au. Ia e mo i le le i sa mua. Wa e mo i ma fa ma on a fi o ma le tu.
2: O le van sa o ni le fai fe au la upa anong anong ot.
0: Ia, ma di e la. A le la upo i leo la ka fa long anong goi le fa ma tala tala nga mai nga i e ka le si o le kau kua si o anko. O, kono ka fi fi a oe. Ia, uang fai koe la le mea lo fa voi le, ai koe fa fo i bai. No. Kone maa rai a sole, upa, e fo nari ka kea e sa upa ko fo i mai voi. Mua, buka maa fau fau voi e. Ah, koe le fa pe, mole kanga, mole tangata voi le ua, wana au i no na matai, ai sa tau tua mai fa maa o. Ah. I lana ngā duenga ma au au ma. Ia pēha upo le afio ngā le atua le au au na le le i. I ngā ulu whale mai a i manu hia ma le oli oli o loa.
2: Mā nai a.

0: Yo, anko leo nga hai mga mga magi. E whaile tau langa i, ai koe whai walanga tau langa i me. I ne mitisi wa le mako o loku ngai sa mo. Ai pe o ia wa ngofo ai ngai sile i kau ngai mau kau sanga i donga o langa a koa ma. Ma koe lea ma loku i le PIC. Ai o sa mo a. Se ole me tisi ale ma ko a in na jamu ole ole ole ole ole ole mon maula ya ma fai e ma ko a in na po in e gu ka u langa lo anko de fai ka sa uma e fai lan ka u langa ile ile me tisi po ye ni ko yo fai na mi ya li ma fe ka u sa uma ia e koe fai fai lam ka ko sai fa alua no fai ka ula na ale e ke fai ka ula na i lana e kale si a e koe fai fai lam ka ula na i le mako a inga i le me kisi a pa te au ka ma fau fau so wa le lei ke le fa fai ka inga le lei wo wa alu se o anko a wo mau wa koe ma kou fa fai ka inga le lei fo ye ya ma kong e fo ye e fa i fo le o le ma kong fo ai a e mo mo li e fo i ma le ai mai se al ka ko i no po al ma ko ai mai se ai mai ka ko a ke le le ka le si a le ma no ma le tu e ni o lai fa fo mo fo i ke ma ka ko lai fa fo mo si ma ko mo sa mo i ka ka ngo ya e se ma le Maa i o mōni māu o re asole. E whaungare kake la ngonga i a le māwhana whana po le i ngā ruenga sa. Ia wai e peia e mōni a o ngā ruenga e ma vai a o te o ngā ruenga e kau kala a. E whai ma mōni māu po le o ka ika ma male ko inga ka nga ka le yai ka ika mala ka mele fai lo ka ola i le ola ngani ia e pe no saka ika fo inga pelkana ngo aku fo i le mali o sa o anko i se le maka ngo fi o langa moni mau sa fai e langa fai se au ia mala nga au roku mala nga ika le si Lewa ke denga wa ufa alongo ile kare shia de aifa kwa uo o ale yei ni mo waku wa mani ushe o anko. O kan maa gai ole kare shia de ole loku saa moa. Ma malu iyo o faino ole o ila umai kawai fo i le aso shia o anko. Ese ni ma malu o mea le kare shia so le e makua kake la ngong ale le mamalu o me po nga le ale le afo e tale si e ese po la male mala o tale si e nge o kilang ya pe wawa o ya e loku po i a Presbyterian ya o le mako loku le nge o kilang e usa e kaipei ya o la ko o le PIC fo i o le e peia le Presbyterian ko. Foi ngane wa ese ai ngoa ai ai kapua ai ai lea kua e kasi. Ai ona uba ai ngai e i lea so e se le mamalu o le whaingo hoi leo o porkalame o le kare sia ma le whaanga so longa o la kou fo i o sao nginga ma le la kou fo i kapua inga e se le maa ngai ngai i la ufo i mai kau.
1: Pangai.
2: Maolo.
0: Ai te iyo lea ola ua ole poin tanga ola ua ola ua karkana ngoro. Boi, ole maa ngai ole mea leo wa wala au mai loka makai ai ka ke alu ai kala ngoa ia laka au loku mule saka ngalue ai i koe ngā moni maula i a whāpia pā. Se tamā e tau tua ma le whaamaoni i le ngā ruenga le adi. E me whaalongo longo tī ngā. e ave uma longa longa malosi e lango lango ai le ngaru e oka se makango e ole ola uma ola uma ka upunga upunga e se le maa ngai ole o se moni mau fa pia ai ai moni mau ai ale sunga le fa pia ngai ngale ole kare si e ia ai maka e se le maa ngai ua e o fa pika inga le nei po ia mo Mole a inga fo i se ma ko fo i a inga Fo inga ni la longa i ale paska i dea tua e Inga du i longa lofa fo i se o ma ko a inga ma ni Ma fai wa ko mea uma O lea tua e fai ale tangata i a I a fa maoni i atu i lang kapua e a kuma Ma i a mamu Savali yala ole li i Dio, wae e Au noa male Soso ani ele atua Ele mpai ele tamata na fai o se mea kas Te au noa male soso ani mai ele atua Ia am ia se o anko wa Wa wala au ia ilonga makai a Dio wa mako mon mawinga li Langa ngad wenga sa fai ngei kau sanga i kele nga au maua i ngei wening kongi ni. Ma fai ei lang kau

pulanga e ko au mala pono vai e e o mia pono i o la capi e pisa pisa au ia e sa voar ku se sa pin ko se un hin e ko so le tau sanga le no no a se as ma ma do wa e ma fo e ma no ar ku ko da jam Ya, aku mau nikah sama oleh aku.

0: Ia umma lengi vai aso sole mokua.
1: Vai asi, isi mālo bu ka ua ua, ua makanga. Ua mālo si losi mea, sao el mālo.

0: bourbon.
1: Oi. Ole ale ka o dare kusi man ka o kue. E na le tolu wa fa ipu ale umi ale kile yo fa ipu ma ko.
0: Ne tusi man den fa ipu o mata o.
1: Ole ole tusi man e ilo na mata ipu ma le tolu wa fa ipu ale umi yo fa ipu ma ko.